0: Ikaze mu kiganiro BK Farming Zone nk'uko bisanzwe tuganira n'abahinzi tukajya kuri tere tugahura nabo ndetse n'aborozi tukaganira ku bijyanye n'iterambere ryabo n'ibyo bakora kugira ngo byigishe n'abandi. Uyu munsi rero twagiye mu karere ka Gatsibo ndetse no mu karere ka Nyagatare aho twasuye aborozi borora inka zigezweho zitanga umukamo. Bagize amahirwe yo kubona n'umushinga ubafasha kugira ngo ibyo bakora bigende neza, babona amahugurwa, babona ubumenyi butandukanye bubafasha kuvugurura icyororo cyabo ndetse babona n'uburyo bw'ubumenyi bubafasha kubona ubwatsi bwo kugira ngo babashe kugabura amatungo yabo mu bihe byose by'umwaka. Birumvikana ko mu gihe cy'izuba bakeneye ubwatsi, ariko nanone ni ngombwa ko ubumenyi babubona kugira ngo bamenye uko babika ubwatsi, bamenye uko babuhinga kugira ngo buzabafashe muri icyo gihe cyose inka zabo ntizibashe guhura n'ikibazo cyo kubura ubwatsi buhagije. Njyewe ndi Kirenga Manzi, tugiye kubana muri kino kiganiro, turagaruka mu kanya tuganira n'aborozi bacu.
1: Nitwa Mugabo Narcisse. Akazi kanjye ka buri munsi nkora ni ubworozi. Nje nari nsanzwe ndi umworozi wororera ku gasozi. Ubu murabibona ko nonge naruriye mu kiraro, inka ziri mu kiraro, kandi ndabona hari icyo byahinduyeho kuri bwa bworozi nari nsanganywe n'ubu bworozi bwo mfite kugeza kuri uno munsi. Kugira ngo ugaburire inka indyo yuzuye, ugomba kuyigaburira ibinyampeke n'ibinyamisogwe ku kigero. Nk'uko mubibona rero aha ngaha, ibi ni ibinyampeke bigizwe n'urubingo, bigizwe na chloris. Aha ugabura ku kigero cya 70%. Aha ukagabura ku kigero cya 30%. Ukabivanga.
2: Ibinyamisogwe nababwiyemo lesena, mvugamo kariandara. Kumwihariko rero kuri lesena na kariandara, iyo mbisaruye mbihunika mu mifuka bimeze nk'ibifu. Ibi ngibi iyo ubifashe ukabishyira mu buriro, inka ziraburya. Ubishatse ushobora kuvangamo sondori cyangwa se blanda. Ku binyamisogwe kandi ngira n'iki giti cy'umubirizi. Uyu mubirizi ni umuti, kandi inka ziwurya utazihatiye. Ni ukuvuga ngo nawo iyo nkuvanze mu biryo inka zirawurya. Kandi nanone ni cya giti kidapfa kuma, ni ukuvuga ko nagihorana. Hanyuma mu binyamisogwe nababwiye desimodiyumu. Iyi ni desimodiyumu y'urwatsi irandaranda, hakaba rero na desimodiyumu y'uduti. Hanyuma nkagabura na rufarufu. Ibi byose ni ibinyamisogwe. Mu binyampeke rero ibigori iyo nabiteye njyamo, igihe bimaze kuraba nkabigabanya kugira ngo hasigaremo ibizatanga umusaruro, ibindi nabyo nkaza nkabiha inka. Urubingo, iri ni ivubwe, iyi ni panikumu, iyi ni kororisi. Byumvikane rero yuko iyo ibi byose mbivangavanze, inka yanjye mba nyigaburiye indyo yuzuye. Ikiyongeraho, nk'uko mwabibonye mu kiraro, inka igomba guhorana amazi. Ntabwo ari ukuyigenera ngo iri bugire inyota nyinshi, ahubwo amazi ahora mu kibumbiro, noneho aho iyashakiye ikagenda ikayanywa. Usangaga amata tubona ari ayo gutunga inyana no kunywa mu rugo. Ubu ku buryo ngeze ku rwego rwo kugemura litiro zirenze 40 ku munsi.
3: Kugeza ubu muri izo nk'eshanu nibura ku munsi mfite amaritiro 56. Niba naravuye kuri litiro 20, mfite inka ziruta izi ngizi, nkaba nkama nk'eshanu, nkaba mfite amaritiro 56 ku munsi, ndumva mu by'ukuri meze neza.
2: Ibyo abantu bumvaga ukabyumva gusa, ariko baratwigishije, noneho dutangira no kubikora. Inka zanjye natangiye kuzivugurura. neza intanga. Ubu ni ukuvuga ngo mfite nk'igeze kuri 75% ya frizone. Najerise kandi naho ngaho. Ubu ndazifite zabyaye.
0: Ikiganiro cyacu kikaba kizakomereza muri studio turi kumwe n'impuguke zitandukanye zifite ubumenyi ku bijyanye na genetics improvement cyangwa se ku kuvugurura icyororo muri rusange. Katuzasubira muri studio turi kumwe n'izo mpuguke zacu. Bye bye.

0: muri third place playoff kabisa bari hutaga cyane ariko icyo wamenya ubwo byaba ngombwa ko nyena nkunyura mu tundi dutego twishye eh ariko muri no World Cup naho ku munsi wejo nekeza ko ariho habaye ibitego byihuse cyane igitego cyo bita Ismail Saibali byari ku masegonda 71 eh yasutse mu rwose Scotland irihe
1: Naya Sama vyo tumpiaria Sama sama Piotr Kanze Beno kurengu no kurengu rwa nanya soye ariko Kore sense sama feel Ari chai
0: Abantu mukande rero subscribe gache gache kugira ngo Ebino turushe kuba tubiringaniza mpola mpola Ibi ni ibyanyu turabanyu ewana namwe muri abacu. Ibintu ni gace gace bahita Radio Ten Zone. Gire inshuti ibwire inshuti. Gire inshuti ibwire inshuti. Atari atari. Ibintu ni munange.
1: Naya. Abahorandi Macho jene cheni za chane kabisa.
0: Ewa ni bari johe. Ni bari johe kabisa.
1: Macho iwa jene cheni za chane. Naya. Tulewe. Chiko kataria elanga. Bare msosa selanga za mkaria. Ya utanzo kwa ari. Ari umusomara gucenga ari umusomara cenga biri ari batatu umusomara babantu umusomara ari itagara ko itagara bicana ari ya ugo cyo defense ke biyego swede yuko paswa yasin attention ara gucenga tamu ka itan kwa kimasa imbere gato cyane mpira ugo cyo sake biyego swede mchuga gati cenga cenga tanga pasa cyane mwe rumwe yasin ari nuki atanga pasa ari akora kose mezam Etotere kami kona afishi Van Dijk.
0: Aterke sumpira. Ujugunye muri kona wita kapitaine Virgil Van Dijk nabandi. Mpira uteretse inje muri kona. Ari na kumutaramu. Ya. Presence yakomeje kumwitaho. Bino ni hatari wana. Minota 5 yamaze kurangira. Musizi Michael Oliver avuga tamairwe nyuma ya Swede kujya bagabanya kinyuranya tansiyo.
1: Aya. Kona barekage meza muri abanya Holland ya. Yes, I'm a tough tonze.
0: Wabita bad for bagan pira. Ahita ufataneza chani wabita swede rgosi kabira nyaji we. Na kundi rgose ni yachire. Ibi nuna guwabjoro shiwa huenu munu. Wachini ya finari bijirisi jikombe chisi nko bijenda full time.
1: Chipe tinzindi.
0: Ichipe iwa zindi.
1: Tinzindi rgosi.
0: Ijijije ubusa. Ndi ya leo getu turabatura nyi turabana. Viza nasu getu turabanya burayi. Harikini leo getu tukue turabahana.
1: Mfitegora kutukwari chisi.
0: Gahunda bara ipredictize ngizatwara ikisi rero irashaka gusa nacyo abanya abanya Swede yesuwe abanya Swede nuko nguko banyagiwe igitego cya Christensen Somerville ibitego biri bya Cody Gakpomates ibitego biri bya Brian Broby igitego kimwe cya Anthony Elanga ibyo bibonetse muri mukino kawe ibitego bigera kuri bitandatu abona haye over yari mwe n'igice niyo wayigera kabiri n'igice Nagira gatatu n'igice nari ubwa sese muri Gorilla Games. Waisha tu akadomo play Gorilla Games com. Ewana na match mukanya gato ya Jamaa ndetse na Côte d'Ivoire. E nayo ize kuba ryo irakabisa ndaza kwandi kumwe na Eri bari nyunza. Ewana nayo muitereke muri Gorilla Games. Abwira tu kukomeza utega kuri imikino. Wati na telefoni, wati na moto ya Spiro Shoe. Ugatikora business iki motari. Wati na televizion. Wazaje kuri finali igikombe kisi. Abanyaswede bakirwa imishwaro. Ewa na chabarenze. Na atuke tugaruke mkanya katari kuna achiri munu na mujenda na tena lo. Tena lo. Halo. Ewa na reka turuke o gato chane. Tunge kuma zumuni tugaruke mkanya gato. Ewa na riku mutaramu. Ewa na nagufashe nono. Tena lo.
2: Halo DC.
0: Ewe.
2: Imeza vite
0: wa kinyoza. Ewana nubutamu.
2: Tavugana na Pablo.
0: Ewa na Pablo, Pablo, Pablo Escobar.
2: Pazo.
0: Pazo wa pazo bimeze bite?
2: Umuharandi kawazo munu na achiri na achinyamga.
0: Ewa na umuharandi harakuba agabaga na anindi mishichira numa mufitanyi.
2: Ariko mwaza nguita makuru yu Faransa wala ikiza kwa alichikombe nono.
0: Ewa na makuru yu jifaransa aria.
2: Faransa kabisa aria kwa Mbappe.
0: Ewa na mukanya gato turaza kuwa tuburi ingani za mpola mpola.
2: Mwaza mbawari riba muze na muze hewa kazi misi.
0: Okay. Ewa urashaka kumuchikanyu kwa.
2: Onjiri, no onjiri muvage bizanya bizara nchite china jejo bono.
0: Urashaka kumuchegeta byenyewe.
2: Bibirina cumi n'umunani, bibiri na makumyabiri na kabiri. Iza bibiri na makumyabiri. Aye ngiye kumubaga sha arancika. Sawa sawa turi kumwe mu kanya waraye.
0: Sawa sawa.